ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenkani thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile basiyonga bewubiphiswa namjani chongani bo siyabona ngimnesimsam sizile thile

ngenile ikunkanje ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo sanje selivukile demoni la libakuzila basiyongana